0: yan kwa igwe wai
1: o no vilan lo to mi gala kachacha nyaji mi ko chofishi won mi va cry fm egba ga gboglo nba mi akata pomodelia pomodeshada pomodeshada kachacha aloka dododola pomama acho jilaoji kokofa de vioji acho jilaoji kokofa de vioji chofijijima kata adana funami amada tenye ba na kpoga kolabo akachacha manana ga na afia mada tenye ba eviara kape ya ko kwani ba na ji awo manya lemo lemo maga gbobe ye dada jira kata ihe ida kajigo de otada lagoma na na da vio ho tada lagoma malia adanchu amalia adanyonwu ye ipofo ma faka dodo nchu ipofo ma faka dodo gbapro nyonwu ipofo ma ka dodo a atenchi chana agbrana na anwuncho na manchi lonloto novi lonloto avao tokuku dadama agba papa bo otencha da mi apata lala na na fang mama ta nyi kama agba no ndi akonye bo na agba na to wenye anna ko na ve na va dogo mila pokuasi police station apostolic opposite na agba na chokaba afuma amova na agbo susuma ta na ma va kaba mojojo kaba mojojo ga kaba ta tokuku dadama gbe na mada na mana na gbe na mada afa o mi cholo mi ga gbo bo yo chapu kaka didita yo nwuta yo tapara ka no ga na yo fonwo na na gbagbla mu chono ngre shara na nyono chono na na na pa kachacha ma ma maufa ma set professor labi na choma no na ngre shara na nyono oganye dolamea alo fudamala alo afifa fada lagba agbama no amada le opapa ma akuson dadi na mi ka sen bi so du o ho mu fie no o mu sori anopa o mu ntia sen papa de bia no mu su e bia ni suo anya owu ana ye yare anya yare na obi ebubu egu ho anya se obi ebubu egu na se se akwanhia owu onu so ye bewu so no enya owu papa
0: ofu
1: wu nkwa nyinyi na e ya pam
0: ana mi se apam bi etie wa bra bono ne se eno pai epokuase number ne ye obi anfre 0241 0241 4 4 3 8 3 8 6 6 6 6 me pa cho fre 0241 0241 4 4 3 8 6 6 6 apam ben ene ku tie wa bra bo apam ne ti wo dwuma nya sai apam ne ti skato se rashe apam ne ti nipa mwa apam ne ti u favor kati
1: apam
0: ne ti obi ba bodam
1: ewo school oh Jesus
0: apam
1: apam
0: obi twa obi etwere twa ka obi ebufie etwere ngwa etwere ngwa etwere ngwa omutokum obi obi ya papa pa nyo twa a branch ya okosku go twa ana mse bom fane mle me ne poku yase wa stroke kwa chew apam na chew efiu bo ma ombe wa stroke chew munyina obu akoma ya de obu akoma de de bia no wo fowe na koma le ko no na no ne mami wa ba na ne swa swa ba ti obu nya bi wa koma ya de pressure o se wo de e normal ye fi ya de o wo fi wa ya de mo fi wa to ya de nya go bo bo wo de ya de gumo jam
1: na bi
0: ti enna me se enne wo wa koma ya de wo pressure wo diabetes wo cancer e ye fi pam fa bele me ne opoku ya se kuta ku be nsuo me bo mpa ya akwanche guso wo nya me be kasa
1: e busu e bi nsuo o mu nyini na o mu ewu
0: ah 40 years.
1: That
0: binyini che. Me me fie 160 170. Me mama o mama was me mama 140
1: wow.
0: years. Me mama na mo se me was 62
1: wow.
0: years. Me look young boy. Me na nya 190. Me na kwagu sa officer bonu. O nya 190 years before he dead. Mhm. Ya obi o nya 40 no ba kokora. No ne manyi o kaze.
1: Me do be un se busu e bi mo mu di ye. Na che so mu no mo afre.
0: Me se ano pay. Poku ya se. Poku ni se. E
1: busu ya ne mu ye fe.
0: E fe.
1: O mu di ye.
0: Ana che o me yu mu tie fi apam na se. E ti be se won so. Bra me yu tie dai e fi apam na se. Adwuma ne sai. Ni man ko ye. Wo to kaze en to. Spare parts en to. E be be di bonya. Hwe ne nkora enkora bi esku no. Ska kwa de to ne ko nya. E na me se. Bra apam ne be me yu fi won ma ska ba dai. E be ba.
1: Ade ba kwa ya me deni se me do achi me yo ba but me nti sa nya ma we ase but e fiti ta ma wudi apam topic ni tu ho wa mama ti nya ma bi ase se yetumi yi eti fi mu dia me kra de me yi me de fi mu
0: da
1: kra me ti e ku be
0: I don't know.

0: Enna yo pokui ase police station apostolic opposite 0241 4 3 8 6 6 6 apambe ne kutse wabrabo.
1: Oh Jesus.
0: Obinye sika sentie ebeche. Wato ade a no aboka. Obi ato koko aboka. Wato koko aboka. Ensuo.
1: Ade odi ensuo frama ne.
0: Na piota kwato aboka. E ka no ntie. Hello. Onyame asum yen kan. Pacho ka sefre. Ka
1: sefre
0: la pa. La pa. Me pacho kunu wai. Enye. Ufia pamne se. O baby e benya koni fie peso for 40 years ya obenya challenge wa wadiem. Echi animonyama na de wanim wa wadiem tete no. Animonyama na de wanim a na ka uyi nipa bia uyi good no. O ma ye fie ho. E di sia me no ka sai. Eni panche wadiye. Favor ma. Bibia broko. Madam Pacho unim baby ya. La passe unim me. Ma la passe wakurada. Me Pacho se me boa. Kama number one FM phone yu sabi ya trovo.
1: Enuano no. Daddy
0: enuano no. Daddy no.
1: Fagbaten anyela ya kwema. Ula pa miyadre miyakwa tada la kachacha mo alo kado duma uma. Oh, va, no,
0: How the fuck are we? Kai! Kai! I
1: want to see you.
0: A pambia soletiao!
1: A pamna!
0: Wokunu way! Kacha wokunu se! Amoje amun sa tu ni botu ya tu akere!
1: Oh, eh, yini se
0: kwa chwe! Eti wokunu si gasem nya ebasa! Eh, ye!
1: Eh, se ya nukro, eh, nukro. Nanya nyatepe ko mitu na miyavandia. Eh, si ya. Nan chama fidaka igo ko mi plan na mi amava na mi ava na mi adam ya pata dala na na paka dodo mama asia
0: akpan ni nu kul nyamu toku be mi na ndopa ya me si onyame beye onyame beye onyame beye onyame beye onyame beye onyame obeye.

ama me wosra wo di wadi kesi wetutu me ho meti wa ko german kwai prophet meti wa kan canada wo ti ko german fo di sian fan koda mo ko mo kan koro mo nko mo kan koro mo nko media kan koro mo no babia I can take it and go